Ina te mea warae, paha oe toko tu e patamo. Ina, ko te rua teia o te monire no teia mata iti apini, te irinaki neiri au e

0: people together. 531 PI.
1: Kwa tata tawag iti openga o tiyetsu ang programo. Kaya kwa tuwa iti

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Uatuna yatu le atu ava male atu vasa utatu tofta pa il mang of tau soi fua ili alofu male angali leo le tua. Fatalo fatua ili pa ima malu sa molo fa fongba ni tula. Ta alofa lava ma alole soi fua ili ngima ma matafi. Usi mailoa li fa fonga I talfone ili asolua. Sultasi au kuso lua felu sulono alelima tolutasi PI PMN ya Aotearoa. Na faali el ministar wa ifafo New Zealand, onisi o tunu o le Pasifika, o lo tauna I manaonga o paanga ma ifafo, na ilo malo o lo awai le fono atu moto o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Isuva ili vayasa talwai, na ili ima waisi fina ngalo au tasi o ministar wa ifafo o le Pasifika, isi malienga fa asanga yasa ina malana au penga fa aniuklia, le asa afana el Pasifika le masino yulai. Na awaile a fionga wa wasmana ya Winston Peters, ma ye faa manino ele tulanga o New Zealand, ele te tau malo mai fafo o ne tau watu ya tunu olo ito tonu ole li o le Pasifika, tulanga te tau ona ya ele Pasifika. O le tootele na lipti ya mai, sa amana na o isi faa mtalanga malo si faa itulangi ili mataa upu. Aele italia ina Kiribati, Manauru, mai manao mia solatu malienga, pe afaye faa wawpea. Wao fia ili fufuanga fau wale malo, mwole soifu malo loino wale mafaufau mwale manuia na utele, le faale angaina wale soifuwa utangata ita alongo faitupe po le gambling ham, mwole taimi muamua. Watalia le kampania itu inatu faa ta alongo faitupe le Pasifika, ole mapo maya, le faa tautainga ale malo po le muu, fai main, olo iaisi faale tonu tele, ili vahale soifu malo loino wale mafaufau, mwale faale angaina utangata ita alongo faitupe. Fai maile pule ya tuwala pesio ahoni, o ta anonga faitupe e tupuwaile ya tuatuvale, popole, mafaufau ngai pule leola, ma yeisi afianga telei inu ole Pasifika. E tolu sifuli tolu tusi ata pese po song artist Pasifika, wa filifilia mo le Pacific Music Awards o le tau sanganei, e faye manukau lea solulu. Olo yele tu si ata ni we o Glenn Jackson o lana li pine pese e luas fulu pese ni we 1976 wa filifilia mo le Pacific Media Network Best Language by Pacific Language na whanau ni we matuputupua e au kilani o se tu si ata tu tasi e lima ana li pine pese lo na ingoa. Ta ue Glenn Jackson wa avele poto fau fa teknolosi po le artificial intelligence ma ana mea fai ngā ruenga mo le fai o ana musika. O le Pacific Music Awards o le tausanga neing e fai a ili Dew Drops Events Center I Manukau ili a Solulu. Le alafo inatu ili atunu ule tolu tesi maleono miliona afifi po OPEX I tangata paaloto wale stala maile vayaso asawun na ia lato siakina po wa umano faatumu faamitalanga saa umole palota la utele luo afe luo sulono le sfito novema. Fai mai kaan le kwesni le ofisa silio painga palota wa suia tua oye le telo itu malo palota olea ye siaki fo ilau itu malo palota. Tusa male faa salau faa sulu afe tangata ele sitalaina e aofia ele luo salau afe ola atou e sifunu walu ili lua sifulfata usanga la matutua. Ole aso anga taile sitala o kitopo aso lua sifulima pe fa afaulo utuatusi ilungo le laina ili vote.nz e fa aunga ailo ula isene avitabali ni usila malo utusi fulau ni usila. Wale mfai taulia li telo fa amai li tau malulu wa vivesi ya itabali alifalemai ali St. John Ambulance isi aso pito usili ato na pisi li tala fa solo pito o au au nanga mo fa alavele fa fosei. Ile po na nafi na fa amawi na iba la au po o calls mo fa sali fa aptoa e se fulu ono afe malevalu li vai aso linei. Na ta ua li fa atonu au au nanga li St. John Ambulance ya Doug Gallagher o se tulanga ili ifa amoe moina ai mafua mai le malulu tulanga esi o le tau, I tangata ito tele sa vala au mo ta vale fale mai po ambulances, ta mafatia I tau malulu I le fiva, le isu mamafa male manawa. Male tala fa ai wita anonga, o le afetau ili All Blacks mafolinga masani, le lato ita alonga lona lua I dweben I afewika I saute le asololu. o le sa avia mua mua me takata ta alo o ngāta tolu ni usila ya maa nonu wa faa ingoa ina ni nofoa mole sharks ta alu ona awai le awa Afrika isaute ise kon kalate pupu. Na faa matale al kapteni o le All Blacks ya Patrick tui pulotu ili Sky Sport o le ala taufausia ni le sona ma le manu malo e tolu sulvalu ili lusful tasi ai ili stomas ili faa iunga le vaa yaso. Samo telefona o le nei aso manu tereina o tapua inga I inga pula I Maria Makelita tu, so I fua.
0: 531 PI.